Les you fong malina peini ti afau zali na twai le tatu fa a fa sala longa ia ile nei po chula le uli even e minute wa te ai nei le sefulu malilu a tala le tau o timunga e to ulu solo ni si vai ngor tatu ai nei e e fo ino fo nga ia wa wa a ole o telinga lava e to ulu timunga lu su lu e su malima ti ke ri ma ulunga mala ma wala lo malulu wa Yai ili ne yaso, vainga moata e au e langele nisi vainga ae au au a fo inisi vainga o tato aine ile isi timu oli putia mai mule aso a tae au ole faapea mai ole vai aso le nei ole vai aso muli muli ne ole winta lono wingala ole vai aso lea ole amatanga o se tema ole aso sao tama ia tusala ile matonga ngana e ta ua ole spring Springtime, ma. Ole tau tu tongo a eola au. Ole o tato ili winter, umalua le winter ma lulu. Ia su su olua ma le tau tu tongo a eola au. Ole spring, ia aluatu ilo le sama ua ma fana fana. Ia ole tau li na. Ia te li lua pesa. Ole vaenga na le nao mai neile. Ile afo nei ile afo news fa pia o verso mulmuli ne ia ai e pula o wai ki wai ya kungi o verso verso mulmuli ia o ola ola ni ni fo ye to to inga le o malulu ia o mele a o fo ia se ti ia fo wai isi ba fo lo wa ma tu ai vela ia ai o tu langa na o le tala ile tau o nei lava ia ia Yo, if I see na timunga, ah, musical old.

0: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.
1: Ia fai na fatua ki mai lau le tio li tato wala leo nei ili fai e piva valu te zi maritasi fa mooto e fata alo fatua e pa ia mara mamalu zi a tato o tunu tai tonu o lo o a whiangai o tu vo ia ma a taumafutanga o lea o uli se fulu male lima nei minute ua te ai nei li se fulu male lua la tau o auna ia ili a so kisa ngalu vau tai pisala ia ia o lo o tautu atu mo o tau li ni fwui tu la o le aso ia e mana tua pea i o tatu ta mam tina mātu tua e tonu o mao ta ngase ngase tonu o hainga ia po tonu fwui o no fwanga o ta ngata mātu tua e le mpai fwui nfaanga loina i la tau lo mafu ta mai ia e tu tonu fwui o to ese ia e maise fwui ia po fe lava o e maua mai ai o tatu fasalonga tai tonu lo manuia o to umai lea lofa ma le anga le lei o le tatou tapa au si langi te angai fwoi tatou ia ma tapua inga fwoi ia ile asa sana nafi ia tali tonu ia watieli fwoi le tau mafutanga ia ia le nga faalalo i fwoi le toto maua lunga ia vai fwoi nisi vai fwoi faamalo si ele tino ia mea ma a ole mea taua lava maua o tou ia le tino malo loina ia tino malo si ia ama se fwoi ia o feanga e fwoi ia ia na ia li fo mai mata mai tai fo mai ia e fa pena ona nga lulue ia e tonu fo yo mau tanga se nga se ia awala ba fo ili tau tua ina ia le nga ta poi ia o tonu fo ia o le nei o tunu ia pesi ni ta fa pito atua ia o tau ia le nei poi tula le o uli

0: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en el radio 4. Buenos días. You're tuned to Mouth Crack
1: Radio. Still sharing the world with you on 98.1.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
5: Tatoy sa kanu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes, Sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
6: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
5: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
6: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
5: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
4: Mali!